0: Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitahin ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics. 89.3 2GLF.

participation mula 2022 hanggang 2025 na may hawak na 500 shares sa kumpanya. Ipinakita rin ang mga naunang corporate record na isa siya sa mga incorporator ng kumpanya nang itatag ito noong 2016 at naging miyembro ng board mula 2018. Opisyal na nagsimula ang termino ni Duterte bilang Vice President noong Hunyo 30, 2022, nauna nang kinumpirma ng SEC na lumitaw ang pangalan ni Duterte sa General Information Sheets ng Metro City Chow Foods Corporation bilang parehong stockholder at membro ng board mula 2022 hanggang 2025. Tinanong naman ni Matib si Del Rosario tungkol sa mga restriction itinakda ng konstitusyon para sa isang nakaupong vice presidente na nanatiling sangkot sa isang pribadong korporasyon. Binanggit ni Del Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mas mahigpit na mga restriction para sa Pangulo, Vice Presidente, mga miyembro ng kabinete at kanilang mga deputy assistant habang nasa pwesto. Kabilang dito ang pagbabawal sa direkta o hindi direktang pakikilahok sa anumang negosyo at ang kinakailangang mahigpit na pag-iwas sa conflict of interest. Remolia, social media access ng edad 16 pababa higpitan. Nais ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remolia na higpitan ang paggamit ng social media ng mga batang edad 16 pababa at harangin ang mga website na nagpropromote ng karahasan. Ang pahaya ni Remolia ay kasunod ng madugong pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi ni Remolia na dadalhin niya sa Kongreso ang panukalang limitahan ang social media use ng mga bata bukod sa mas mahigpit na regulasyon sa legal at loose firearms. Lumabas sa imbestigasyon na ang estudyanteng sangkot sa pamamaril ay umano'y na impluwensyahan ng mga online group at website na nagpropromote ng satanism, fascism, nihilism, anti-LGBT views at matinding galit. Ayon sa mga awtoridad, nakuha sa cellphone ng estudyante ang mga impormasyong nagpapakitang expose siya sa naturang online content. Makikipag-ugnayan sila sa Department of Information and Communication Technology. Nirekomenda rin niya na mabigyan ang Philippine National Police ng kapangyarihang magsagawa ng inspeksyon sa mga lisensyadong baril sa mga tahanan nang may paunang abiso at hindi na kailangan ng search warrant. Tatlong estudyante ang nasawi at walo ang sugatan sa pamamaril sa nasabing paaralan noong Biyernes ng umaga, September 18. Lumabas sa imbestigasyon na naimpluwensyahan umano ang suspek ng mga online group at website na nagpropromote ng kaharasan at galit. Patuloy ang imbestigasyon ng PNP upang matukoy kung sino o ano ang naka-impluwensya sa estudyante at kung paano niya na-access ang naturang online content. Kasabay nito, nanawagan ang CICC sa mga IT community na tumulong sa pamahalaan sa pagtugon sa insidente ng kaharasan sa paaralan. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba-Hilward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: And magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Kumusta na po ang lahat ng ating mga kaibigan na nanood sa ating programa ngayon? Nandito na po tayo sa Boses ng Madlaw with Madam Faye, with Madam Pao, and of course yours truly. Nandito po kami para mag-entertain sa inyo mga balita na nakinig niyo kanina. Hopefully you are fully informed. And kumusta na po lahat ng ating mga kaibigan dyan na nanood at sa ating nagsubaybay ng ating live streaming. Thank you so much. And now let's say hello to our host this evening, Madam Faye Hayward. Kumusta na po kayo?
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po tayo, malamig ngayong gabi. Kaya kung saan man po kayo naroon, sana po kayo ay nasa magandang kwarto at You know what? It's nice to be warmed up in a nice place. Alam kong pag nasa labas, umuwi ako para magpalit ng suot ng sapatos dahil open shoes ako kanina at ang lamig talaga. So, good evening sa iyo at good evening kay Tita Remy Harris, of course, si Romel Reyes Olson and Sophia Sahorsky and of course Robert Spuerta doon sa Pilipinas at dito po sa ating mga taga Sydney, magandang gabi sa inyong lahat and of course nandito yung ating kasama si of course sorry madaling
0: Madam Pao.
1: si Paula Llorando.
2: Kulang yes. Ako sa mga, yes. Kulang ako sa mga gadgets. Kompleto si ate. Kaya manual lang ha, nakahawak lang. Pero magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood dyan.
1: So, ayaw. All right, ayaw, okay.
2: Yeah, that's okay.
1: Yeah, that's all right. Okay. So, that's all right. So, yes, good evening sa iyo, sir. Of course, yung ating DJ, Dr. Mr. John Salazar, si Dr. Love. Yes.
2: Wow, Dr. Love.
1: So, ayan, mga kaibigan. Mag-ano tayo sa ating mga balita kanina, you know what? Nakakatakot sa Pilipinas, no? Kahit mga bata na ngayon. You know what? Delikado. You know, we never had that when we were young, di ba?
3: Parang lahat na ngayon, feeling nila, kung ano yung nilalaro nila sa internet, isinasabuhay na nila. That's why very, very, it's really, parang kumbaga alarming.
1: Yes.
3: Para isipin mo na yung akala ng mga bata na laro, itinototoo na nila.
1: Kasi kagaya yan pag manonood ka ng football. That's why, alam mo, pag nanonood ako ng football, because I'm a football fanatic, okay? Yung mga kagaya nung Knights, nung naglalaro yung Knights against Warrior. You know what? Pag narinig ko na yung kung ilang points, pag natatalo na yung ano, ino-off ko na lang kasi sumisigaw ako para ako
3: ayaw
1: na ninerves.
3: Hindi
1: kasi nagiging ano ko naninerves. You know what? Yung team ko na natatalo, pero pag nanalo, naku,
3: gusto mo
1: bahay,
3: na tayo.
1: Sumisigaw. Kaya that's the same as what, you know, pag kids are playing games, parang naapektuhan. Yung kanilang
3: parang naisasabuhay na nila yung ano yung mga natututunan nila.
1: Natututunan nila, totoo yan. Kaya be very careful yung mga nanay diyan na may mga maliliit pa. You know what? Maybe bawasan na nila yung paggamit ng mga social media na yan. Tayong mga matatanda, okay. 'Di ba? Okay pa tayo. Hindi pa tayo pinag ano.
0: Parang naluluto yata ako dito.
1: Naluluto ka sa init. Sa init.
3: Ganyan talaga ang mga artist.
0: In a way, let's play Salamin Salamin by the Beanie.
3: Oh, Beanie okay. Po mga kaibigan.

0: And that's Salamin Salamin by Da Bini. And I heard that Da Bini will be showing this coming Saturday. Sa sabado na po yan, mga kaibigan ng Bini. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig, kayo po ay nakikinig sa Boses ng Manda, 89.3 FM sa dito sa 2GLF. At watching from Nonok, Onion, San Francisco, Camotes Island, si Matin Miao Baral. Yeah, kumusta kayo dyan, mga cousins dyan sa San Francisco, Camotes Island. And of course, ating mga kaibigan dyan na nagdiriwan ng kanilang mga karawan, happy birthday po ulit sa inyo lahat. At meron lang pong kunting nating sasabihin na mayroong concert yata yung Bini ngayong Sabado.
1: Kaya September 27, sa Sunday
0: sa
1: po.
0: Sunday.
1: TikTok Center at alas 6 po. At meron pa kayong pagkakataon na makabili. So you just go to my page and ilagay nyo lang po yung aking code, which is Bloom Paula, para magkaroon po kayo ng
0: discount.
1: At sa mga nanonood po dyan, lalong-lalo na sa mga staff ng Mix and Match, si Melody, Cathy, and Mac. Salamat po ulit sa napaka ganda ng inyong serbisyo sa Mix and Match. And magandang gabi, Melody, Cathy, and Mac ng Mix and Match.
2: And of course, dun yung side, may-ari ng Mix and Match, si Hannah at saka si Greg. Maraming maraming salamat sa iyo, Greg and Hannah.
1: Wala, and tayong, also si
0: wala tayong pan ngayon.
1: Ay, wala. Hindi ako nakapunta doon kay Gladys.
0: Next
2: sa susunod.
1: Oo, sa susunod. Kukuha tayo, no? Yes. Kukuha tayo. Ate, dapat dadaan ka doon.
0: Yes. Ilan ba ito sila, si Bini? Ilan ba itong singers nito?
1: I think kung marami sila, pero grabe, nung pumunta sila before, hindi naman sila ganun kasikat eh. Ngayon, sikat na sila.
2: Ano yan, mga bata?
0: Mga bata pa, mga babae.
2: Babae
0: talaga. Puro babae.
1: Oh, puro babae.
0: I think they're about 8 sila siguro.
1: Mga ganun, no?
2: Mga bata.
0: At kung kakanta sila, parang isa lang ang ano?
2: Boses.
0: Boses, di ba?
1: Okay, galing.
0: So, let me see. Let's play another song.
2: Mayroon ka bang kanta dyan?
0: Let's play another
2: Hindi
0: song.
2: Hindi ko pa rin narinig.
0: Pantropico, I think.
1: Yan, sikat na sikat yan. Yeah. Yung Pantropico.
2: Hello, Roger.
1: Marinig.
2: Hello, si Roger. Yes.
1: Hi, Roger.
2: Roger, hello, my dears. Tuning in.
0: Okay, Pantropico by Beat. Yes.

0: Mga kaibigan, yan po is si Bini Tropico. Sila po ay mga bagong singers.
1: Pantropico.
0: Sila po ay mga bagong singers coming to Sydney. On September 27 po sila. Ayan, mga bata pa. Magaganda raw itong kabataan to. And I would like to say hello kay Tita Velma. Hello, Paula and June, sabi ni Tita. At magandang gabi sa kumari ko sa Pilipinas, Robby Espuerta. And everyone po, sa ating mga live streamers. At si Tita Pet, nandoon, birthday niya bukas. Alam kong may malaking handaan sa lugar nila. Yes, so Tita Pet, happy birthday. And of course, Tita Cora, you know, both of them are having. Tita Cora pa lang nitong Sunday, June.
2: That's right.
0: Hindi ko alam. Okay. Itong Sunday, akala ko October pa. Mabuti na lang nasabi niya sa akin nung, ng ano.
2: 11 o'clock.
0: Oh, 11.
1: Mm. Ako, paano yun? Wow. Sabay nung merong event din si Tita Vilma.
0: Oh, okay. So, ayan mga kaibigan, yung mga birthday celebrant po, ay happy birthday sa inyo. At sana ay maging masaya yung mga birthday nyo coming this Sunday. Bukas, ba't gaganapin sa Sunday yung iba? Diba? So, at saka nga pa lang, yung aking waray-waray na kaibigan, Yoli Garado from St. Clair. Happy birthday to you. I think kahapon din yung birthday niya eh. Yoli.
3: Yoli.
0: Yes.
3: Yoli
0: so,
3: Garado.
0: Nagpatugtog ka na ba ng kantang Happy Birthday?
3: Oo.
0: Ah, ganun ba?
3: Baka gusto mong kumanta.
0: Wag naman.
3: Oh, wala tayong... Ayos ito si Fio.
0: Ayun.
3: May program nung ano, yung ano ba yun?
0: Ay, yung... saan ba yun?
3: Doon sa ano, Pabiko yata
0: yun. Pabiko?
3: Kumanta ano ito.
0: Wow! Oh, oh my God!
1: Ano yung...
0: Ay, yung favorite ko.
1: Ano?
3: Imelda
0: paano?
3: Oh, paano?
0: Si Dolce.
3: Mm. Ah,
0: kilala
3: si
0: mo si Dolce. Mm-hmm. Yun, paano?
3: Akala ko rung aray.
0: Ah, hindi. Nakakahiya yung aray. Kasi alam mo ba, yung aray na yan, maraming ano dyan eh. Maraming
3: aray.
0: Pwedeng gawin doon sa aray,
1: aray
0: na yan.
1: Aray oh na God. Po.
0: Kaya hindi okay. Pwede. Nakakahiya. Nakaka, ano, baka sabihin, oh my God, ganun pa lang itong babae. But if it's just us, I'll do it again. Mm. Okay? Ayan, good evening sa you, Myrtle. In Myrtle in
3: Holding Cha-Cha. Dito yes. Na. Vinny.

0: Sino nga ba yun, Jun? Yung bini uli. Oh, wow. Puro silang mga bini-bini, ha? Cha-cha. Huling cha-cha. Ayan. So, sila yung mga kabataang dumating dito sa Sydney. Sila po ay magkakaroon ng concert nitong Linggo, sabi mo? Linggo sa September 27 sa ano ni Tita Cora kasabay. Mm. See? So wala ka doon sa ano ni Tita Cora.
1: Yes. Yung kay Tita Cora naman is tanghali.
0: Tanghali, yes. Yeah. Totoo. Mm. So
2: okay, let's dance.
0: Oh, let's dance.
2: Tayo'y magsayawan po by Dizzy Reyes.
0: Dizzy Reyes.
2: Okay, lahat.

0: Yun nga, si Daisy Reyes, tayo'y magsayawan. Yes? Yun ba? So mga bagong singer na hindi po ninyo panaririnig ng inyong lingkod. Kaya lahat ng mga kanta na to ay bago. Bagong labas. Okay. Correct?
1: Alam mo ba, I think there's a prediction that the RBA will raise interest rates.
0: I know, next week.
1: Next week. When they meet on Tuesday next week.
0: Yeah.
1: So, the impact for that is tataas na naman yung repayment nila.
0: Repayment, of course.
1: At bababa din yung presyo ng bahay.
0: Yeah. Bababa ang presyo ng bahay. So, kayong mga nagbibinta, wag muna kayong magbinta.
1: At it's a buyer's...
0: Yeah, it's buyer's market, but how can you buy if the price are still over a million, di ba? Ang mga kabataan ay ngayon ay hirap silang mag-ipon ng hundreds of thousands sa mga deposit, di ba? Mm-hmm. Hindi kagaya noong kahit 20 pwede nang mag-deposito, but ngayon it's very expensive.
2: At kailangan pa 20%.
0: Oo. I mean, they can borrow 5%, but it's too much for them. Ang dami nilang babayaran na mortgage insurance, pero kung 20%, it will lessen all their expenses, di ba? So, I would like to say hello kay Marisa Anora, the Balikbayan Handicrafts sa Makati. Kaya kung kayo ay uuwi, pumunta lang kayo kay Marisa, and then Marisa, bibigyan kayo ng discount.
1: Nalito ako dito eh. Akala ko, you're still talking about house prices.
0: Hindi kasi si Marisa. Kaya Marisa, nga, we are talking about house prices. Ngayon, I'm talking about Balikbayan prices.
1: No. Sabi mo, kaya nga, after you talk about the impact on rates.
0: Yeah, I know.
1: Akala ko, sabihin mo, kaya nga, bumili na kayo ng bahay. Anyway, yeah, it's every time there's a price rate increases, tataas din naman yung gasolina.
0: Yeah, diba? Lahat.
1: Lahat ng mga bilihin na naman tataas dyan.
0: Lahat ng mga bilihin. Kaya nakakaawa ang mga tao sa ngayon.
1: Marami na nga humihingi ng mga ano eh, mga pagkain. Yung mga, no? I mean, there will be an increase clientele dito sa Venice at saka iba pang mga charitable organizations dahil dito. Nahirapan na nga most of the time that the person that we visited nagsasabi na tumaas yung renta.
0: Ayun, isa rent. Yan. That's true.
2: Isa pa yung renta na yan.
1: Yung tumaas yung 30, tapos hindi naman tumaas yung ano nila.
0: Hindi, ang sweldo. Totoo yan. Totoo yan kasi ngayon nga, yung mga bahay na bakante ngayon, nagtaasan. Mm. May isa nga akong dumating na bahay, ang per week, 1,000 a week. Sabi ko nga sa may-ari, alam mo, nakakatakot na yung mga rent ngayon. Oh. Mm. Yeah, totoo.
2: Grabe.
0: Grabe. Dati, pambayad na yun ang bahay, pero ngayon, pang ano lang.
1: Isang unit lang, 660?
0: Yes. Yeah. Two-bedroom granny flat is 580 to 600. Mm. So, bago yan. But it's too much. Yes. Mm. And hindi nga tumataas ang sweldo. Yun ang problema.
2: Buti na lang yung bahay mo. Hindi ka nag-ano. Mm.
0: So, ayun.
2: Thank God.
1: So, okay.
2: Pati si June. Wow.
1: Hawak mo ba ang beat?
2: Hawak mo ang beat.
0: Yes. Yan, mga kaibigan, kayo ay hawak nyo ang beat. Yes. So,
1: gusto mo?
0: Ito, hindi. Gusto ko lang mag-hello kay Myrtle. Myrtle, yes. Magkita-kita tayo.
1: Saan?
0: Sa birthday ni Tita. So, mga kaibigan, kung kayo ay...
2: Sa birthday ni Tita, ako maaga akong punta kasi maaga rin ako. Alis punta ako ng Bini.
0: Ah, okay. Yeah. So, ayan. Kaya hindi kasi talagang sobrang dami ng ating mga ano ngayon. Ng ating mga iba-ibang event.
1: Mayroon yung concert sa Friday, di ba? Sa Cowboy Girl yata.
0: Cowboy Girl? Mayroon? Sino naman yun?
1: Yung sun...
0: Panonood kayo, sun, no?
1: Sunrise ba yun?
0: Ah, pupunta ka?
1: Mm.
0: Okay. Andun ako sa opisina.
1: May ticket na ko.
0: Okay.
2: Ano sino pangalan? Naman yun? Anong meron?
0: Sino?
2: Is
0: sino?
2: It the Divas?
1: Huh?
2: Divas ba? No.
1: Eh, hindi ko alam. Basta pupunta lang ako doon.
0: Okay. Well, maganda yan dahil
2: ito yung si Jojo Sebastian?
1: Hindi.
2: Hindi.
1: Yung Starshine Production.
2: Starshine.
0: So, well, kung sino man yun, Jack, maganda yan.
2: So
0: okay, so susunod mong patutugtugin, sino?
1: Hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Ayan, mga kaibigan, kayo ay sumayaw po dyan, ha? At okay. Mag-enjoy muna. Asan? Ah,

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Dolce Paano, mga kaibigan. Sabi nga nung kumari ko sa Pilipinas, kinakanta daw ngayon yan sa karaoke. Tamang-tama. Favorite ko din yan, Mars. Totoo yan. Kaya sa ating mga kababaihan dyan na nagmahal at iniwanan, okay, para sa inyo.
1: Tamang-tama.
0: Yeah? Ano
1: yun? Ako ang nasawi. Ay,
0: bastos.
2: Ayan na po ang mga paborito ni Ate Fer ng mga kanta.
1: Di ba?
0: Oh, yeah.
1: Okay.

0: Eh, mga kaibigan, ako ang nasawi, ako ang nagwagi ni Dulce Amor.
1: Alam mo ba?
0: Hindi pa.
1: 22nd of September.
0: 22nd.
1: And every time September,
0: yeah,
1: ay talagang...

0: Okay, dear Madam Maureen, Madam Paolo Torla, ako po si Rachel, 35 years old, may asawa at dalawang anak. Mahal ko naman ng mister ko at wala akong duda sa pagmamahal niya sa akin. Pero nitong mga nakaraang buwan, hindi ko maiwasang magsilos sa isang babae na palagi niyang nakakasama sa gym. Pareho silang nag-i-ehersesyo noon at madalas ko siyang marinig na nababanggit ang pangalan ng babaeng yun. Minsan, nakikita ko rin sa social media ang mga larawan nilang magkakasama ang iba pa nilang ka-gym. Sinasabi naman ng mister ko na wala akong dapat ipagsilos dahil kaibigan lang niya ito at pareho silang may sariling buhay. Pero bilang asawa, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung silos lang ba ito o may dahilan talaga para mag-aalala. Ayokong maging kontrabida sa pag-ehersisyo niya, pero ayoko rin namang dumating ang araw na huli ko na malaman kung may namamagitan na pala sa kanila. Minsan naisip ko na baka dahil mahal ko siya, kaya ako natatakot na mawala siya. Pero ayokong masira ang pagsasama namin dahil lamang sa selos. Madam Maureen, Dr. Love, Madam Pao, paano ko po aharapin ng selos ko nang hindi nasisira ang tiwala ko sa aking asawa?
1: Alam mo,
0: Rachel.
1: Ang silos ay talagang hindi maganda sa isang mag-asawa. But of course, ay hindi maiiwasan yan. Pero kung may tiwala ka sa mister mo, sana, huwag ka namang, kasi makakasira sa pagsasama nyo yan eh. Kung ako sa'yo, anuhin mo na lang na yung asawa mo, tanungin mo lang minsan bakit ba lagi kayong magkasama or what, but hindi pwedeng hindi kasi nga lagi silang nasa gym. But I think kung talagang may tiwala ka sa kanya at kung sakali man na feel mo na mayroon kang, you know, mayroon yung pag-iisip mo ay may katotohanan, tapatin mo yung mister mo. Pero hindi talaga maiiwasan yung silos na yan, lalo na't lagi silang magkasama. Kaya ipagpaano mo na lang, maging matibay na lang ang loob mo at of course, pagdasal mo na hindi magkatotoo yung iyong silos kasi minsan maaring, yes, yung sobrang pagsasama ng dalawang tao, nagkakaroon din ng silusan. Pero kung ano naman, alam mong hindi naman mangyayari yung ganon, wag ka na lang magsilos. Dahil talagang part lang yun ng pag-aasawa na maaring yung asawa mo magkaroon ng talagang close friend, 'di ba? Minsan mayroon maganda yung magkaroon ka ng magandang kaibigan na mapagsasabihan mo ng sama ng loob. So ayun, yun lang.
2: Well, ang sa akin naman kasi ang selos. Unang-una ayoko ng seloso. Pag seloso, red flag, wala na 'yan. So ang I think unang-una para ma-handle mo yung selos mo, ipakita mo muna yung pagmamahal at pagmamalasakit mo first, no? Mm-hmm. And then after that, ang suggestion ko, pag nakakita ka ng mga negatibong mga bagay dun sa partner mo or sa asawa mo, ang suggestion ko, tingnan mo muna yung mga positibo.
1: Mm-hmm.
2: Baka naman puro lang, lahat na lang nakikita mo na yung mga, ano, hindi mo ma... i-acknowledge mo na yung positive features ng asawa mo, di ba? At tapos, I think, para hindi ka magselos, dapat pagbutihin mo yung sarili mo.
1: Alam mo, hanga din ako sa asawa mo, kasi yung asawa mo hindi siloso eh, no?
2: Oo.
1: You know?
2: Kasi, sa start pa lang, ang dapat meron na kayong magandang communication.
1: Oo, totoo
2: at
1: yan.
2: At dapat natanggap na nila kung ano yung pagkatao mo bago pa lang kayo nag-meet. No? Kasi
1: totoo.
2: Una, hindi mo pwedeng baguhin ang isang tao.
1: Hindi, totoo yan.
2: Hindi mo pwedeng baguhin. Pero yun nga, pagbutihin mo yung sarili mo, kasi pag pinagbuti mo yung sarili mo, hindi kailangan may malaking pagbabago. Kailangan, kung ikaw ay nagseselos, na may nakikita kang sa partner mo na
1: iiba.
2: Maganda yung pangangatawan. Uy, masiselos siya. Abay, pagandahin mo rin ang pangangatawan mo.
1: Yeah, of course.
2: Ngunit laging isaisip mo na ang bawat tao ay may kakaibang kagandahan.
1: Ayun.
2: Diba? So, ang isa pang pwede mong gawin, paano maiwasan ang selos is, kausapin mo naman ang partner mo. Paano mo malalaman na ano kung puro ka lang haka-haka?
1: Ayan.
2: Ang pagseselos ay miscommunication.
1: Yeah. Yeah.
2: So, para maintindihan mo yung partner mo, at palagi mo nasa isip mo, sinisisi mo siya sa lahat ng yung pagseselos, baka naman masakal siya.
1: Mm-mm.
2: Sa puro siya.
1: Oo, totoo yan.
2: Masasakal.
1: Yung sobrang pagiging nagar ng isang babae,
2: mm-mm,
1: alam mo yung kalalakihan or kababaihan, doon nagkakaroon ng ano eh, yung feelings na oy sobra na to, kailangan, you know,
2: pwede mo rin sabihin mahinahon. Although hindi ako masyado mahinahon. Mahinahon, tiyatray ko maging mahinahon, pero ipaalam mo ang iyong nararamdaman.
1: Mm-hmm.
2: Ako sa akin, at sa akin, I think ang dahilan ng pagsiselos ay ang mga bakas ng lumipas. Yan ay mga bitawan mo na ang iyong mga nakaraan, kasi ang pagsiselos dulot yan ng karanasan mo. Maaring nasaktan ka dahil may nangyari sa isa dati mong partner, at kahit na may iba ka ng karelasyon, may mga pagkakataon na bumabalik-balik.
1: Alam mo ba, hindi ako silosang tao.
2: Mm-mm.
1: One time may nakita ako na bumaba mismo, pero hindi ko kinonfront yung tao
2: kasi meron kang kumpiyansa sa sarili mo. At yun nga ang sinasabi ko na wala ka kasing past about what happened before na kailangan mo ikagalit. Pero yung mga nagsiselos po, karamihan sa mga tao nila, ay meron po silang mga experience na nangyari. Oo. So alamin mo ang ugat ng pagsiselos mo at i-let go mo yung mga nangyari na. At gumawa ka ng paraan para mabitiwan mo yung mga nakaraan, kasi paulit-ulit lang yan mangyayari. Kaya sa mga pagkakataon na mahirap pigilan ang pagsiselos bago idaan sa galit, gawin mo na lang magpaganda ka, ayusin mo yung seguridad sa sarili mo.
1: Sarili mo, yes.
2: At huwag mo nang hayaan na ang pag-aaway makasira ng pagsasama ng mga nararamdaman lang na mga puro haka-haka lang. So,
1: tama.
2: Yun lang po. At
1: Dr.
2: sana,
1: Love naman.
2: Dr. Love, ano naman ang para sa'yo?
0: Sabihin ko lang nung ano, kay sinabi ni P, pag silos daw.
1: Ano?
0: Kung mayroong silos yung babae, di ba? Nabuo na yung istorya sa isip niya eh. Nangyayari na.
2: Kahit na hindi
0: totoo. Diba? Nangyayari na sa ano niya, sa isip niya. Kaya nga masakit sa
1: loob niya.
0: Sa loob niya. Kasi yung sa ano niya, palagay niya, nangyayari na nga.
1: Oo.
0: Kaya nagsiselos siya. So,
1: yung iba gumagawa ng mabuti na lang may mga taong hindi silosa. No? Yeah.
2: Yeah. So, pero meron tinatawag na gut feel.
1: Yes.
2: Yung totoo na yun. Pero I think, siguro, huwag tayong bababa sa level ng kung ano man yung pinagsisilosan mo.
1: Yeah, totoo yan.
2: So, yun yung isang bagay na ano.
0: Okay, Dr. Love naman ito. Rochelle, natural ang magsilos.
1: Sabi yung trust is broken na raw.
0: Lalo na kung may taong madalas na nakakasama ng iyong asawa.
1: Hmm.
0: Pero tandaan mo, ang silos ay damdamin, hindi ebidensya.
1: Ah, damdamin.
2: Damdamin.
1: Damdamin. Silos is damdamin, hindi ebidensya.
0: Sa isang pagsasama, mahalaga ang tiwala, respeto, at malinaw na hangganan. Hindi kailangang tanggalin ang lahat ng taong maaaring pagsilusan. Ang mahalaga, alam ng mag-asawa kung paano iingatan ang kanilang relasyon. Mas mabuting palakasin mo ang relasyon ninyong mag-asawa kapag matatag ang tiwala, hindi madaling matinag ng sinumang kasama niya sa gym. At may role din dito ang asawa eh. He has to assure na yung asawa niya, i-assured niya. Ika lang maramdaman niyang may security ba?
2: Parang, oo. Two-way.
0: Two-way yan eh. This is two-way.
1: Oo.
0: Dapat nga, talagang may assurance yung babae, yung asawa, na ikaw lang ang mahal ko.
1: Tama.
2: Ikaw ang mahal ko.
0: Tunay na tunay. Oh my God. Ano yung
2: sorry,
0: kampanya?
2: We're just... Ano yun yung mga pilita ko rales pa lang
1: tayo? Ganun ba yun?
2: Pero alam mo pa rin ate ha? Ano, papakinggan ko lang yan dun sa bahay ng lolo ko.
1: Yun. Yeah. Tugtugin mo nga yun. Ikaw ang mahal ko.
0: Ikaw?
1: Ang mahal ko. Tunay na tunay.
2: Hindi yata yun. Hindi yun ang ano yan, title.
1: Hindi yun ang pamagat.
2: Kayaan mo sa susunod na linggo. I-research.
0: Ano yung ano yung sinasabi niyo kanina?
1: Pilita Corrales. Oh. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang tunay na tunay. Pilita Corrales. Diba? Yan, mga kaibigan. Kami ay nag...
2: Hello po, Ami Patinia, Rosalinda, Mary Ann, Sarsahilio, Troyo, Rosalinda Caminade.
1: So, ang oras natin is alas 9:50 ng gabi. Nandito po tayo sa 89.3 to JLS.
2: Lilia Miguel.
1: At kayo ay
0: kasama
1: namin ngayong gabi. Salamat.
0: Ikaw ang mahal ko.
1: Ayan. Di ba?
2: Again, hello po kay Melody. Ayan,
1: ikaw ang mahal ko.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay the late Sylvia Latorre. Ikaw? Pilita. Yes, Pilita Corrales. Ikaw ang mahal ko. You're my love. That's what it is in English, okay? So yes, mga kaibigan, ang oras is 9:20. Meron pa pong susunod na Madam Auring.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Another one. Ito naman ay mahal ako pero iba ang mahal ko.
0: Oh my God. Mahal siya pero iba ang mahal niya.
2: Okay.
0: My God, that's not nice.
3: Mahal niya pero iba mahal.
0: Mahal siya pero iba ang mahal niya.
3: Mahal.

0: Okay, Madam Maring, Madam Pao, Dr. Love. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. May boyfriend po ako dati na minahal ko ng lubos. Pero alam kong hindi niya ako minahal. Wala kaming formal na hiwalayan. Ngayon po, may boyfriend ako na ibinibigay lahat ng gusto ko. Alam kong mahal niya ako at kaya niyang magsakripisyo para sa akin. Mahal ko rin siya, pero mas mahal ko pa rin ang dati kong boyfriend. Madalas po akong mapatawa kapag naalala ko ang ex ko at naiyak kapag iniisip ko ang mga bagay na isinakripisyo ko para sa kanya. Naguguluhan po ako, Madam Maureen, Madam Pao, Dr. Love. Papayuhan mo ako. Si Gray po ito.
1: Sino?
0: Gray.
1: Gray.
0: Gray area.
1: Okay. Atomic Gray. Alright. Okay, alam mo, mahirap talaga pag ikaw ay may naging ex na mahal mo dahil iniwanan ka niya, di ba? Iniwanan ba siya nung ex na dati?
0: Hindi sila naghiwala yan.
1: Hindi.
0: Just na gano'n lang.
1: Alright, they went separate ways. Tapos, mahal pa niya. Ngayon, may nagmamahal sa kanya, pero ang pag-ibig niya ay nandun pa rin sa dati niyang boyfriend. Talagang, alam mo, mahirap yan. Mahirap yan dahil parang kawawa naman yung bago mong boyfriend dahil he's doing his best for you. Pero, ang puso mo ay nandun pa rin sa dati mo. Kaya, nasa sayo yan kung gusto mong magpatuloy sa pagmamahal ng bago or balikan mo yung iyong nakaraan. Dahil sabi mo nga, mahal mo pa siya. Kung saan ka maligaya, doon ka pumunta. Huwag mong ipagkait sa puso mo yung nararamdaman mo. Pero huwag ka namang gumamit ng ibang tao dahil porke ni-sport ka niya, binibigay sa iyo ang lahat, pero hindi ka naman masaya. Ang isipan mo at puso mo ay nandoon pa rin sa dati. So I think it's best to be honest within yourself, balikan mo ang iyong dati. Yun lang. Ano sa palagay mo?
0: I shall return.
2: That's yung sinasabi niyo, yung mahal.
0: Mahal.
1: May bago siyang mahal ngayon.
0: Mahal ako.
1: Kaya, mahal siya nitong bago.
0: Pero iba ang mahal ko.
1: Yung kanyang dati, mas mahal niya. Naghiwala sila.
2: Dati. Oh. Yes, yung dati. Pero yung ngayon, mahal siya nung ngayon.
0: Oh. Yes. Yeah.
2: Pero yung last time, mas mahal ngayon.
1: Yes.
2: Okay. Siguro yes. Sa akin, I always have to emphasize the word completion. You know, like, kung hindi rin natatapos ang isang yugto ng buhay mo, ay paulit-ulit itong babalik at babalik.
1: Yes.
0: Wala nga silang formal na hiwala
1: yan. Wala silang formal.
2: Alam, yes. Yun po, first yun. Thing, kailangan ay maayos muna yun. At kailangan maging tapat sila sa isa't isa kung ano talaga yung magiging estado. Kung ito ba ay magiging magkakaroon pa ng
3: pag-asa sa future or hanggang doon na lang. Pero kung yan ay tapos na, sa tingin ko magdesisyon ka kung talagang kailangan mong tapusin. Ngayon kung ikaw ay talagang sa puso mo ay alam mong mahal mo pa rin siya, eh gumawa ka ng paraan para maging magkausap pa sila. Pero kung talagang wala nang magiging chance na magiging sila pa ulit, I think it's about time
4: to let go.
3: Pero at the same time, yung mahal ka ngayon ay wag mong gamitin itong tao na to para maging rebound.
4: Yes. Yeah.
3: Kasi ang nangyayari is meron lang siyang present na nagmamahal sa kanya, pero hindi naman niya mahal.
4: Ayun na nga.
3: So,
4: mahirap yan.
0: Siguro mahal niya, pero hindi masyadong mahal.
4: Hindi masyado. Kung baga hindi siya in love. Kasi iba yung mahal at saka na in love ka eh. Mm. Alam mo yan? Nasubukan ko na yan eh.
3: Oh, okay.
4: Iba yan.
3: Iba naman ang mga experience talaga ng Ate Fico. Talagang punong-puno ng mga ano, mga experience.
4: Mga hiwaga.
3: Pero yun nga sa akin kasi is that
4: yeah.
3: If you're already with someone and you actually look forward to a life of possibilities with this person, then I think iwanan na natin yung past. Kasi hindi na nakakabuti.
4: Mm-mm.
3: Para doon sa dito. Ano para sa nangyayari ngayon, but like what I said, the best thing to do is to be able to have a completion.
4: Yeah.
0: Tuldukan
3: once and for all. And like what I said, meron din tayong mga ganyang experience.
4: Yes, na of course.
3: Pagka tinuldukan mo na, then yun. You can move forward.
4: Move
3: but
4: on.
3: At the same time, yes. Kasi akala ko yung mahal ako, pero iba ang mahal ko.
0: Mm.
4: Parang wow. Ganun nga. Ganun yun.
3: Ganun yun. So, yes. Napakasakit naman,
4: pero
3: Kuya
4: Eddie. Pero you know what? Mas maganda na mahal ka ng lalaki kaysa ikaw yung sobrang nagmahal. Kasi masasaktan ka lang eh.
3: Oo.
0: Pwede you know? Ba even lang?
4: Hindi.
3: Actually,
4: Hindi.
3: Hindi ako yung 100%. Meron akong boundary. May konti akong inaano for myself. Yeah. So
4: yun. Totoo yan.
3: Yeah. So, yun lang. I think, kailangan matuldukan ang nakaraan upang ikaw ay magbigay ng daan sa isang magandang pagmamahalan.
4: Ayun.
3: Okay ba?
4: Napakaganda yan.
3: Okay ba?
4: Ayun. Napakaganda yan.
3: Oh, ganun po. Ayun. Nangyayari ngayon. Nagiging makata na po si Madam Pao.
0: Yes. Nagiging makata yan. Na sila. Okay. Ito na po si Dr. Love. Gray? Ano ba ito? They're Gray. May mga katotohanan sa buhay na gaano man kasakit ay dapat tanggapin. Totoo, mahal mo ang dating boyfriend, pero hindi ka naman mahal.
4: Yes, see? Mahirap.
0: Ito naman ang bago mong boyfriend na hindi mo ganoon kamahal, pero mahal na mahal ka.
3: Mm-mm.
0: Mahirap turuan ang puso, pero kailangan mong harapin ang katotohanan na hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Hindi dapat huminto ang mundo sa pag-iikot dahil lamang sa isang tao na ayaw ka nang mahalin. Bigyan mo ng pagkakataon ang taong handang ibigay ang lahat para sa iyo.
4: Tama.
0: Mas matibay ang relasyon kung may respeto, katapatan, at tunay na pagmamahal na ipinapakita sa gawa, hindi lang sa ala-ala.
3: Yes. Wow, makabagbag damdamin.
0: So, sa awitin ito, meron tayong awitin.
4: Ano yan?
3: Anong awitin natin?
0: Ito awitin ni
4: sino yan?
0: Sharon Cuneta.
4: Okay.
0: Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba.
4: Oh,
3: wow. So, habang pinatakot po ito.
4: Mahal kita, mahal niya.

0: ay si Sharon Gunita. Mahal kita, mahal mo siya.
1: Minamahal niya.
0: Minamahal niya iba. Napakasakit, Kuya Eddie.
2: Tama-tama last na to. At bakit ba palagi yung ano, may kailangan akong sunduin?
0: Yes.
1: Okay.
3: Sunduin. Yes. Okay, yun. Last na lang po ito. Ito naman po ay nabuntis ang girlfriend.
0: Oh my God.
3: Nabuntis. Madam Maureen, Madam Pao, Dr. Love. Nabuntis ko po ang girlfriend ko na mula sa angkan ng mayayaman.
0: Ooh.
3: Graduating students po kami pareho sa kolehiyo. Ang gusto ng mga magulang niya ay pakasalan ko na agad ang kanilang anak habang hindi pa raw halata ang tiyan ng girlfriend ko. Hindi naman ako tumatangging paragutan siya, pero ang totoo ay ayaw ko pang mag-asawa. Namimilit ang mga magulang niya dahil malalagay raw sa kahiyaan ng kanilang pamilya. Kahit daw sila na ang sasagot sa handaan sa kasal. Hindi pa ako handa, pero hindi ko rin tatakbuhan ang responsibilidad ko. Bigla lang akong nanlumo sa sitwasyon na matatali agad ako sa kasal kahit hindi pa ako handa. Ano po ba ang dapat kong gawin? Luka.
0: Napakasakit naman yan kasi ikaw naman luka. Hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Diba? Alam kong, you know what, sa Pilipinas talaga, lalo na yung mga mayayaman, ayaw nila yung, yun nga, napapahiya sila. Dahil yung anak nila ay magbubuntis ng walang yung hindi kasal or walang ama yung bata. Even though, you know what, Luca, siguro kung hindi ka pa talaga handa, don't do it. Kasi alam kong may pananagutan ka, pero ganun din ang mangyayari kung pakakasalan mo siya at later on, talagang ayaw mo pang magpakasal, maghihiwalay din kayo. Kaya sa palagay ko, i-explain mo sa magulang ng mga ng girlfriend mo na talagang hindi ka pahanda dahil it will just end in divorce. Well, hiwalayan dahil sa Pilipinas wala namang divorce. So I think ipaliwanag mo sa kanila. Yung tungkol naman sa iyong pagiging ama, well, maganda yan na pamananagutan mo yung iyong ginawa sa iyong girlfriend. But ang ano dyan, yun nga, hindi ka pahanda. So ipaliwanag mo sa magulang ng mga ng girlfriend mo. Kasi yun ang mangyayari. Maghihiwalay din kayo in the long run. Kasi napilit ka lang. Okay? So hopefully, ganun ang...
3: Yun ba?
0: Yeah. Ganun ang magiging ano yan eh. Hindi siya handa. So, maghihiwalay din sila kahit pakasalan niya yung babae. So,
3: siguro, pag meron anak na, mag-iba na.
0: Palagay mo kaya. Well, so, hopefully.
3: There was a situation na nakita ko yan.
0: Yeah? Okay. Well, sana naman. Pero, siguro, itong batang to nga, isip bata pa. Pero, yun nga lang, sa kasarapan ng buhay, hindi iniisip yung magiging consequence, yeah. Di ba?
3: So, ayan.
4: Ang kasal ay hindi solusyon sa isang pagkakamaling nagawa.
0: Ayun, tama.
4: Ako ay nagpakasal din dahil ako ay nagkaroon ng baby. Pero buti, ang aking napangasawa ay napakabait at napaka-supportive at yun ang aking handron hanggang ngayon. O, di ba? So, 31 years. Yay, but what I'm saying is, hindi kasi solusyon ang pagpapakasal kung meron ng nagawang isang bagay na hindi tama. So, like, ang importante sa ngayon is, hindi basta-basta iwanan ang obligasyon. Kailangan dito ay, una sa lahat, dapat mong isaalaalang ang pagiging ama mo. Yun ang sa akin na pinaka-importante at hindi ibig sabihin na hindi mo papakasalan yung girlfriend mo ay hindi mo na siya mahal. Nagkataon lang na kailangan lang dito na maipaliwanag at maging maayos na solusyonan ang samahan habang sila ay nag-aaral or sila ay hindi pa handa. Pero, like what I said, palaging maganda ang open communication. Very important ang open communication.
0: Kaya nga, dapat kausapin niya yung magulang ng mga babae.
4: At wag mong gagawin na ipapa-feel sa pamilya na yung kahihiyan dahil doon ka naman, hindi mo rin sila iiwan. Mm-hmm. Dahil like what I said, ang kasal ay hindi naman ito ang solusyon sa lahat. Mm-hmm. Tandaan po natin, we don't marry for the wrong reasons. At kung darating ang oras naman na siguro okay na kayo, pwede na kayong magsama, magpapasal. Pwede kayong magano.
0: Yes, later.
4: At least, ang anak ay mas magiging magandang pundasyon ng inyong samahan. Lalo pang makakatulong. At dun, sa tingin ko, ay tamang panahon para sila
0: magpakasal.
4: Ay magpakasal. Yeah. Pero sa akin is hindi 'yun ang pinakasolusyon. Mm-hmm. Ang solusyon dito ay ang pananagutan dun sa anak at ang pagkakaroon ng obligasyon para dun sa iyong girlfriend at dun sa mga magulang. Again, 'yan po ay nadadaan lang sa magandang usapan.
3: Okay. Tama. Thank you, Madam Pao, Madam Aurin. Ito naman po si Dr. Lab. Dear Luca, ang bigat ng pinagdaraanan mo ay bunga ng desisyon na kailangan panindigan. Tandaan mo na ang pagiging ama ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kung hindi pa kaya ng loob mo na ang kasal, ipaliwanag mo ng maayos sa iyong girlfriend at sa kanyang pamilya ang iyong plano. Mahalaga ang bukas na komunikasyon para maintindihan nila kung saan ka nanggagaling. Huwag mong iiwan sa iri ang girlfriend mo. Katulad mo, maaaring hindi rin siya ganap na handa, pero wala siyang pagpipilian, kundi harapin ang pagiging ina. Ang kasal ay hindi lang sagot sa kahihiyan, kundi panghabang buhay na obligasyon. Kung darating man ang tamang oras, mas magiging matibay ang pagsasama ninyo kung pareho kayong handa. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suporta, pag-aaruga at panindigan mo sa responsibilidad bilang ama. Dr. Love from Filipino Star ngayon. Baka sa Pasko, buntis na ako.
4: Nako.

0: At sa awitin nito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa, lalo na sa mga Madam Maureen, Madam Pao portion natin sa gabing ito. At palakpakan po natin, maganda talaga sila.
1: Palakpak.
0: Palakpak po lahat. Palakpakan natin. At sa ngayon po, si Madam Pao has something to pick up or...
2: Mauna po ako.
0: Mauna sila.
2: At salamat po sa lahat mga nanonood. At palagi po tayong, you know, like we spend the time para magsama-sama, magbigay ng kuro-kuro, magbigay ng mga ating mga advices. At sana po ay lahat po ay maging maganda ang ating tulog ngayong gabi. Mm-hmm. At we actually wish you the best of the week. And God bless always. And thank you po. For everyone, mga nanonood po, sa nanonood po kay June, kay Ate Fe, at of course, lahat po nanonood sa aming live stream. So, thank you po for always supporting us. Radyo Tamaraw 89.3 FM, your local station. At salamat po.
0: Boses ng Madla. Yeah.
2: Boses ng Madla.
1: Yes.
2: At of course, yung kay June Radyo Tamaraw.
1: Yes.
0: Yes. And maraming salamat po, Madam Pao, for... your presence tonight and for all the counseling that you have.
1: All the advice.
2: Nagiging ano na ako Makata.
1: Yeah.
2: thank you so much.
1: Yes, thank you.
2: God bless.
1: Yes.
0: Safe travel.
1: Yeah. Okay. Ingat dahil madulas ang kalsada ngayon, daan. And we are going to... Yes. The time is 9:45. So, malapit na po tayong hiwa-hiwalay mamaya-maya. So, dito naman ay thank you, darling. Yes, thank you. So, nagpaalam na yung ating guest dito, si Paula. And sana po uli ay next week nandito na naman po siya. Ingat sa iyong travel, my darling.
2: Si Tita Jo, si Mayday pala nandito.
1: Ayan. So, okay, ingat, darling. So, yes, Joseph, thank you for listening, of course, and following us here dito sa Radio.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, you pa!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Yoyoy.
3: No.
2: Ah, hindi?
3: Six Bomb Girls.
2: Okay, hindi ba yun yung spaghetti pa ba?
4: Yeah.
2: All right, yeah.
4: Spaghetti pa ba?
2: Okay, akala ko si Yoyoy Villamil. Hindi, okay.
4: Joey De Leon.
2: Joey De Leon, okay. Yun pa lang, siya pa lang yung singer. So I would like to say hello kay Maria Teresa Santiago. Good evening po, sabi niya. Good evening, tita. Saan ba kayo ngayon? Sa Sydney or dyan pa rin sa Pilipinas? Kailan balik nyo dito? Yan. So, ayan, magandang gabi. Earlier, si Joseph Perlas, yung ating ano doon sa likod, nandoon siya. And of course, si Myrtle. And yes, everyone, magandang gabi sa inyong lahat. Si Tita Remy Harris kanina nandyan, and si Tita Velma. So, everyone, ang oras natin is another 4 minutes na lang. Tayo ay, alam nyo na, magpapaalam na. At tayo ay masarap na siguro ang inyong sa palagay ko nasa loob na sila ng kanilang mga kama na nagpapainit. Tayo ay paglabas malamig at umuulan. So